kailangan agad na mataas ang energy pag umagang umaga. O kahit na pagod ka, puyat ka, eh kapag pang morning ka talaga, kailangan mo mataas yung energy para manggising. Lalo na sa mga nagtutulog-tulugan dyan. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagtutulog-tulugan pa lamang po dyan, kababangon, mga nagmumuray-muray habang nakatulala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga wala namang gagawin maghapon, edi congratulations. Hawak mo ang oras mo maghapon. Sa mga maaga nakatutok sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nagbabalik sa inyong mga tinga. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali ang ating pagsasama-samahan. Naway walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan, habulin nyo. Para balikan kayo, di ba? Malay nyo kayo talaga. Ano daw may, ano sabi dito, baka si Francis po nag-request, may kilala daw po siyang DJ here in Batangas. I'm not from Batangas kasi, dito ako sa Isabela, pero may nag-request na sa akin yan, yung Epicenter by Daaya. Aha, may FM station din ba ang tap sa Kawayan? Meron din po. Sa lahat po ng campuses, meron tayong radio station. Abot pala sa Batangas yung Tap Santiago Radio. Buong ano ha, Tap, sumaabot tayo gawa ng sa live natin, tsaka dun sa application. Meron kasi sa official website ng Taps, yung Taps Radio. So pwede nyo kami mapakinggan, kahit nga nasa ibang bansa, umaabot EPI. Ang ating text line na 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Ang ating FB page na DJ Max, eh, pwede nyo rin pong bisitahin. At para sa mga nais makapakinig sa mga sulok ng mundo, sa mga panig ng Pilipinas, pwede rin po yan through our official website, that's tops2011.com. Dananapin nyo lamang po doon yung radio, then doon na, pwede na kayo makinig, di ba? Pa-shout out po si Mark Dominic Magaway at si G. Lorenzo. Thank you, sir, from the live. Ito naman palang buhay. Kay agang ng bulabog ni DJ Max, ha? Ganun talaga, eh. Yung role ko dito sa mundo, di ba? Yung gisingin ka para makapagambag ka naman ng konting, ano, ng konting tulong sa Pilipinas. Di ba? Lakas, madami na nakarinig ng boses nung DJ friend namin. Totoo yan, Epijoy. Uy, God bless ha, sa mga best friends kong ano, ha, makikiranking sa DepEd ngayon. Kasi si Epi, ang late namang sinend dun sa GC namin yung posting. Paana? Again, ang ating text line 0935-810-8217. May napanood ako kanina kay ano ba yun? Anong pangalan nung stand-up comedian na yun? Si Victor Anastasio. Wala, natuwa lang ako doon sa napanood ko sa kanya. Pa-shoutout po kay Romel Eusebio. Good morning from Ma'am Melanie Eusebio. Yung sabi niya ay nakabatay daw sa uri ng problema ang success. Yun daw yung determining factor. Diba? Ang sabi niya, paano mo masasabing successful ang Pilipinas kung ang problema pa rin natin, flood control? Ang problema pa rin natin, yung corruption, diba? Yung ibang bansa, ang problema na nila, migration. Paano nga naman na magproproblema ay ng Pilipinas daw ang migration kung walang gustong mag-migrate sa Pilipinas? Ano yung in-search for browner pasture? Asikasuhin mo na later, kaya mo yun. Ayoko kayong palabanin. Pag kinalaban ko kayo, dinawalan kayo ng pag-asa. Gusto ko munang makita kayong dalawa na makapasok doon sa ano, sa department niyo.
After which, papalakpakan ko kayo. Siyempre, proud na proud ako. Yung mga kaibigan ko, successful na sa buhay. Habang ako, masaya sa buhay. Yan yung importante, no? Sabi nga na, don't chase success, chase happiness, diba? Pa-request po ng song, Pagbigyan Muli from RJ. Hindi na nga pwedeng pagbigyan. Bakit ba pinipilit, RJ? Good morning, DJ, from Texter 4403. At dito na naman si LJ sa ating nang. Good day, DJ. Shout out po kay Jessica Gapusan na nagbabalik sa bahay ni Lola. Sige, yung utos na naman. Ano ba naman yung Lola ninyo? Pero sa bagay, ganyan talaga. Kapag tumatanda, no, nagiging makulit. Kaya haba-habaan ng pasensya. Tapos after one year, mag... Ikaw lang siguro. Kasi nung college tayo, muntik ka na mabagtit eh. Gulat na nga lang kami, nagsasalita ka na lang bigla, grammar parsing eh, tulog ka. Ang masaka pagtataka eh, paano mo nasabi yung grammar parsing? Eh, hindi mo alam. Magandang umaga, shout out sa inyo from LJ. Ay, eh, guys. Ang aga, DJ, pampagising ka talaga ng umaga from Lera. Ganun talaga, yun nga ang role ko sa mundo. Kumbaga, tulog pa yung tandang ninyo, gising na ako. Late nga lang ako papasok. Anong bakit? Konting jogging. Uy, nagja-jogging ako. Yung day one ko yun kahapon. Ang pagbabagong buhay. Tapos day one ko ulit siguro sa Saturday. Yun eh, sabi ni LJ. Yeah, healthy living na ako. Doon ko na-realize na dapat mahalin ang buhay. Dapat pangalagaan ng katawan. Real talk tayo sa tinulungan yung klase ni Sir Robin na Tres Tuloy. Ay, tinulugan. Real talk sa tinulugan yung klase ni Sir Robin na Tres Tuloy. Tres ka ba doon? Taas, akala ko 5. Ano ba pinakamababang grade ko nung college nun? Hindi, nagkaroon ako ng ano nun eh, ng tawag dito, DOS. Yun yung, masakit dun yung DOS ko, NSTP pa. Hindi, ano kasi, pag Sabado kasi busy ako. Kaya tama daw pumasok ng NSTP, ang hirap kaya magbunot ng andamo. Hello, Mr. DJ, can I make a request? Uy! May nakikinig sa atin na isang inhinyero dyan po sa may Rizal. Rizal ano ha? Rizal Province, dyan po sa may... Ewan kong binangonan yata. Engineer Jerry Gonzalez. Kailan ka lang nag-aaya uminom? Ay no, bad po yan sa health. Wag niyo pong gagayahin yan si LJ. Alam nyo, everybody... Kung laude ang DJ Max na yan, sabi ni Ep. Ano nating, masyadong ipagkalat. Nagsisisihan ko yan na naglaude. Nakaka-pressure yung ano, yung ganyan mga distinction eh. Taas ng expectation sa'yo ng lipunan, parang iniisip niya bawal kang magkamali. Sabi kasi tree planting, dinala mo, sagi. Di ano, kasi wala. Buti na lang mabait yung NSTP ko na. Tapos pinagsapapasalaman ko di siya kabali sa computation ng pagiging law. Sumayan si Sir DJ. O hindi naman. Ano lang tayo, paring Jerry. Wala tayo sa mababang level. Tayo isang warang na estudyante na absingero. Hello, Tantan! Suma na osa. Kaya nga, mas pinili kong profession na lang yung ano, ay na-career yung pagdi-DJ kaysa pagdi-teacher kasi sumanao din mga teacher. Pasuot po sa kapatid ko DJ, pa-shout out po sa kapatid ko DJ, Marifel Eusebio, tanghali na, maglalaba pa! Marifel Eusebio! Ano na, di ba? Yung labahin ninyo, wala na. Nag-ranit-ranit na yun. Ano yun yung nag-ranit-ranit? Yung
Enjoy, shout out po kay Seleni Wang na mangarap na magkagawad. Malay mo manalo, di ba? Kaso di natin sure kung matutuloy ba ang BSKE this year. Diba? Kasi nga, nagkaroon ng house bill na pinopostpone. Whereas meron na rin na mga gumugulong na pagdinig sa Senado for that postponement. Ililipat daw sa 2028. Mukhang isasabay sa presidential election. Eh di, nako, paldo-paldo kayo ramihan ng Pilipino. Ang taon na lang, ha? Uy, sa mga di nakakaalam, magkakaroon ng price increase ng presyong petrolyo ngayong araw, August 18, mga kapatid. Parang mga nasa ₱3 kada litro sa lahat ng produktong petrolyo. Gasolina, premium unleaded, tsaka diesel. Pati na rin sa kerosene. Kaya ano po, kagabi ang haba ng pila dyan sa may Petron, sa may ano eh, Kalaw. Pa-shout out po kay Dale Patrick Talaver. Siguro ito may-ari ng Talavera, no? Talavera Supermarket. Si Dale Patrick Talaver. Ganda nung apelyedo. Talaver! Kahit wag na, sabi ni LJ. Parang feeling ko, kinukondisyon na lang tayo ng gobyerno na mataas ang presyo ng petrolyo. Eh. Sinasanay na lang tayo kasi hanggang dyan na lang talaga. Namimiss ko yung kahit bumalik lang sana sa 50 kada litro ang diesel. Dati pag nag-56, nagre-reklamo na tayo. Ngayon, nag-80 na.

way si Selene. Ganun talaga, mayroon nga yung ano eh, yung nanalo dahil sa jingle niya doon sa Bulacan yata. Ang catchy kasi ng jingle niya na pagbigyang muli sa pagtakbong bilang kagawad yata or councilor. Again, ang ating text line para po sa mga nagsisipag-almusal dyan. 0935-810-8217. A big shout-out po sa lahat ng mga faculty and staff ng TAPS. Lahat po ng campuses dito po sa TAPS Santiago, Alicia, Kawayan, TAPS Rojas, Nasim, Ilagan, and Vizcaya. Hello, hello, hello. Good morning. Pati na rin po sa mga TAPS parents at saka sa mga TAPSians natin dyan. Bayang Pilipinas na malaya kung ituring pero lugmok pa rin, sabi ni Chair M. Parang ano ah, parang nasa June, ay nasa ano ka pa lang, tama, June, di ba? Ano yan, yan ba yung nilaban mo sa slogan, Ep? Pero totoo, di ba? Ano ba naman? Sabi nga ni Alex Calieja, kung bibigyan daw siya ng 40 million para manirahan sa Australia, igagrab niya yun. Hindi dahil hindi niya mahal ng Pilipinas, hindi dahil galit siya sa Pilipinas, wala siyang problema sa lupa, sa bayan ng Pilipinas. Sa mga namamahala. Diba? May ilan kasi, hindi ko sinasabing lahat, may ilan kasi na siyempre, diba? Kaya nga na. Kuya, pwedeng mag-apply bilang, anong apply ang burrito? Cook, gano'n? Pabati po. Ayun, pabati po. Birthday ko po ngayon from Swaggy Bros. Wow. Birthday mo? Hindi ko maramdaman. Dapat padala ka ng pagkain dito. Radio broadcaster po me from Teya. Uy, radio broadcaster. Apply ka bilang. Kalo Family Vlogs. Hi. Padala ka garo ng pagkain dito, kapatid, para maramdaman kong birthday mo naman. Daming langaw from Texter 0985. Lalangaw ka na, ah. Buhay ka pa, ha? Naagnas na yan. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I got here a song from Lil Mix with a song called Black Magic. Back to back with Fifth Harmony featuring Kid Ink with a song called Worth It. Kiparay for the 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Wheel Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: maaga mo umuwi.
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
0: Ah, eh, yun lang.

Trina-translate yun into romanticizing poverty. However, I deem see it as ano, positive attitude ng Pilipino, no? Na pagiging masiyahin, hindi nakakalimutang ngumiti. Pero hindi tayo nabansagang happiest country. Ano ba ba? Yung mga beaches natin, di ba? Gaganda ng dagat natin dito. Yung... ano ba ba? Marami matatalinong Pilipino, di ba? Ito. Naklik lang yung pasensya na. How insensitive on me with that. Marami matatalino sa Pilipinas. Kaya nga, ang daming nagsisipag abroad. Tapos, daming mga bansa na mas gusto nila, mga Pilipino yung kinukuha, di ba? Kasi magaling makitungo, matatalino, magagaling, masisipag, di ba? Yung ano, Filipino attitude na gano'n. Pero, di ba, may ibang parte ng attitude ng Pilipino na alam nyo na yan. Anywho, For the meantime, let's get back to the music kasi mayroon tayong dapat pagbigyang awitin kasi hindi natin napagbigyan kahapon kay RV. I've got here a song from Kenny Loggins with the song called Forever. Back-to-back with Chris Norman's No Arms Can Ever Hold You. Back-to-back-to-back with a song from Jeremiah with the song called Nanghihinayang, sabi ni Ka-RV, para sa mga nanghihinayang na nakikinig ngayon. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po, sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong karoon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang po.
1: Ah eh, yun lang.
3: You're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: The Quarter Mix on Taps Radio.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock.
2: Hey!

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Cheers!
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Cellphone? Pauwiin mo na!
3: Nay, babae po ang sumagot!
2: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
3: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
2: Yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
4: Ah, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Ang inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Radio 107.1.

0: Dahil top of the class yung estudyante, parang gusto ko na lang sabihin na kung ako yung tatay nung matalinong estudyante na yun, sasabihin ko sa kanya, sana naging bulakbul ka na lang. Sana naging bobo ka na lang. Sana naging, alam mo yun, maski hindi ka na ikaw ang top of the class. Diyos ko po, mahabagin, no? Ganyan ng, ganyan ba yung ano? Ano, pag halimbawa ikaw pinakamatalino sa klase, siguro kailangan mo rin tumanggap na paminsan-minsan ay medyo may mga kahinaan tayo. Halimbawa, medyo mababa ang grado mo sa isang activity. Medyo mababa ang output mo sa isang exam, sa isang gawain sa paralan. Aba, eh, kailangan din nating turuan yung ating mga anak na magiging matuto din tumanggap ng pagkatalo minsan o matutong tumanggap ng failure. O sabihin na lang natin ganon. Kung ito man ay dahil sa games, naku, medyo naniniwala ako dyan sa mga ganyang mga games na yan. Engineer Mario, nakakalungkot. Napapadalas na ang shooting incidents sa mga school, sabi ni Engineer Mario. Sinabi mo pa. Kaya po ang tanong din doon ni paano kaya nakapasok yung baril sa mismong loob ng campus ng paaralan? Nung unang balita, sabi nila namatay daw yung dalawang security guard, hindi naman ganun yung balita, no? Hindi lumalabas na ganun yung balita. Kasi sabi nila noon, pati daw yung security guard na dalawa namatay. Hindi naman pala. Yung unang balita sa mga ibang mga media outlet. Marami akong nabasa sa mga media dito sa ating rehiyon. Sabi nila dalawang security guard daw namatay. Hindi naman pala. Nakapasok yung bata na meron siyang tatlong baril. Yung tipong pinakamatalinong anak mo at akala mo ikakayanin niya yung mga pressure ng mga gawain sa school pero hindi pala. Ano? Ingatan natin natin mga anak. Siguro kailangan lang talaga nila yung mga guidance. Patatagin nyo rin yung ating mga anak. Gawin nyong sila ay maging malakas. Hindi lang daw yung IQ ang kanilang kailangan o ang IQ ang kailangan nyong pagaliin. Kailangan din daw yung EQ, emotional quotient. Kailangan din titingnan natin kung gaano sila katatag kapag sila ay mahaharap sa failure. Basta tingnan nyo yung mga anak nyo dahil nakakabahala na po yung mga ganyan. Yung tipong hindi na ho nakakatuwa yung mga nababalitan natin sa television. Ano? Good morning kay Kuya Miguel Bentot. Magandang umaga, Kuya Miguel Bentot. Sabi dito, hinihintay ko po reaction nyo dito sa baliw na ito, Kuya. Sabi, ano ba nakalagay dyan, ha? Ano ba nakalagay dyan sa sinasabi niyan? Ito, sabi ni Claire Castro, ang sabi ni Claire Castro, ito, busit din to eh. Ito si Claire Castro, sabi ni Claire Castro eh. May mga guro na nagtuturo sa kanilang mga estudyante para maging walang modo. Talaga ba, Auntie Claire? Teka nga, paparinig ko nga si Auntie Claire. Paparinig ko lang si Auntie Claire ha, wait lang. Napanood ko rin to eh. Ang stress ko nung napanood ko to nasa 11.9. Nasa 11.9 ang stress ko nung napanood ko to. Panoorin, napakinggan natin ha. Kung agree ba kayo ha. Sabi ni Claire Castro.
1: Walang modo. lalo-lalo na sa mga solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
0: Yan. May hugot ba si Claire Castro noong binastos siya sa Canada? Oh, naku! Sisihin mo ba naman ang teacher sa pagtuturo ng walang modo sa mga ano? Sabi nga nila, ang mga guro ay ang pangalawang magulang ng mga estudyante. Ng ating mga anak. Kung sa tingin nyo ay ang guro ang magtuturo para magiging walang modo ang mga estudyante. Siguro may mga incident na ganun, pero Auntie Claire Castro, huwag mong i-generalize yung statement mo. Ano? Gene-generalize mo eh. Kung meron ka nabalitaan na ganun, baka... Baka hindi mo dapat i-generalize na may mga guro na nagtuturo ng mga estudyante para maging walang modo. Mga walang modo ang sinasabi niya eh. Mukhang naalala pa niya kung paano siya binastos sa Canada nung nasa Canada siya. Oy, krimen yung nangyari, hindi lang basta walang modo, oy. Ako'y naniniwala na generally speaking, ang mga guro ay silang mga nagtuturo ng kabutihang gawi, kabutihang asal sa mga estudyante. Huwag niyong pakinggan na mga guro, huwag niyong pakinggan yung sinasabi ni Auntie Claire na minsan daw mga guro ang nagsasabi na o nagtuturo ng walang modo. Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo kung paano. Ano. Dapat kasi, sabi ng isang paralan, kailangan daw bago pumasok ang inyong mga anak, kailangan magiging disiplinado sila. Lalo sa panahon ngayon, ang mga guro, hindi na nila kaya magdisiplina, guys. Kasi nga, sa dami ng batas na nagpoprotekta sa mga estudyante, halos hindi na nga madisiplinahan yung mga anak nyo. So, magulang, kailangan nyo nang idisiplinahan ang inyong mga estudyante, inyong mga anak, bago sila pumasok.

Basta lagi akong inis dyan kay Auntie Claire. Mukhang naalala pa ni Auntie Claire ay kung paano siya binastos sa Canada. Yun yung reaction niya doon. Sabi ng Ateneo de Zamboanga ay gagawin na daw nila ang mas mahigpit na pagbabantay para hindi na makapasok ang ganong klaseng baril sa ganong klaseng mga armas sa kanilang paaralan. Wala eh, very passive yung report eh tungkol sa ano ba ang naging kapabayaan ang paaralan. Ako, siguro kailangan na higpitan yung entrance. Kailangan na ho nating medyo bantayan ng todo-todo. Tapos lalo-lalo na yung mga estudyante na medyo agresibo sa kanilang pag-uugali. Kailangan na rin siguro natin bantayan. Pero wag ka ha. Alam niyo po ba yung shooting incident noong nakaraan? Yung gumawa daw noon ay hindi anong tawag doon? Hindi masyado umiimik. Yan. This time naman ay top of the class. Pinakamatalino sa klase. Grabe yan. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig. 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig. Kay Kuya Miguel Bentot. Magandang umaga ka, Kuya. Pasensya na, wala akong masyado reaction kay Auntie Claire. Alam ko nakukulangan ka, pero ang aking reaction tungkol sa nangyayari ay ganun lang. Kailangan natin bantayan ang ating mga anak dahil ang mga guro ay limitado ang kanilang nagagawa. Dahil pag pinagsasabihan ng mga guro ang inyong mga anak, minsan sinasabi ninyo na ito ay pamamahiya. Minsan sinasabi ninyo na ito ay abuse. Yeah. Pero sino maniniwala sa inyo na isang grade 8 student ang gagawa ng ganung karumal-dumal na krimen? Sige nga. Grade 8 din yung anak ko eh. Yung bunso ko, grade 8 din eh. I will never imagine na yung anak ko, kukunin na niya yung baril ko at mamaril siya. ni nga mahawakan niya yung baril ko eh. Pag pinapakita ko yung baril ko, nilalabas ko yung baril ko, lumalayo siya agad eh. Nako, alam niyo po mga classmate, anak natin ang kailangang aralin natin na ugali. Minsan, kunyari, alamin mo kung ano nangyayari sa school. Kapag yung anak niyo nagkwento na sinasabi niya na, kunyari lang ha, nakakainis yung teacher ko. Binigyan niya ako ng grado na mababa at hindi ko matatanggap. O, yung mga ganong statement ba? Hindi ko matatanggap na mababa ang grado ko. Hindi ko matatanggap na mas mababa yung grado ko kaysa doon sa isang kong classmate. Ay, mga ganong statement ba? Aba, eh, medyo tingnan-tingnan nyo yan. Huwag nyong gatungan. Baka naman kasi ginagatungan nyo. Sasabihin nyo, oh, sino ba yung teacher na yan? Sino ba? Bakit kanya binigyan ng mababang grado? Oh, kakausapin natin. Iko-complaint natin. Sulatan natin. Mga ganon? Siguro sabihin nyo, siguro sa ano niya, sa perception niya, mas maganda yung ginawa nung classmate mo kaysa sa'yo, bawi ka na lang sa susunod na activity. Ganon lang! Kung kayo yung parent na ginagatungan nyo rin yung galit ng anak nyo sa mga nangyayari sa paralan, kayo rin, baka mamaya magugulat kayo yung anak nyo nang gumagawa ng action. Huwag nyong masyadong
Anong tawag doon? Huwag nyo masyadong isipin na failure na kaagad kapag medyo mababang activity yung output ng estudyante. Ganon. Meron pa kaming isang estudyante, experience namin, no? Naki-try out siya sa isang laro dito para sa palarong bayan. Palarong bayan. Nung natalo siya, iyak. High school yun, ha? High school. And then, nung natalo siya, nagsumbong sa lola at saka sa tita. Natalo siya sa tryout para titingnan kung sino ilalaban. Ito last year. Binitbit niya ang kanyang lola at ang kanyang tita para pumunta sa paaralan. Tapos yung tita niya, kinokomplain niya kung bakit hindi yung pamangkin niya ang sasabak sa palarong bayan. Eh sabi ng aming coach, eh nag-try out siya, natalo. Eh di wala tayong magagawa. O di ganon. O siguro ang gawin natin niya, gawin nating mas strong yung bata. Sabihin natin, anak, natalo ka, di hayaan mo muna. Susunod na taon, babawi ka. Ganon. Ituin sa langit, ako'y namin. Halimbawa, nakikontest ka sa isang kompetisyon. Quiz bee, ganyan. Ano pa ba? Quiz bee, mga sports, mga ano pa ba mga kompetisyon na ganyan. Kung natalo tayo, di ganun lang. Wag niyo nang gatungan kung ano yung sentimiento ng inyong maanak. Okidoki? Mahirap yung ganyan. Isanayin niya anak niyo na dapat siya ang number one. Dapat siya ang on top of the class. Dapat hindi siya pwedeng talunin ng kahit sino sa kahit anong activity, kahit anong event. Naku, pag ganyan na ituturo niyo sa anak niyo, pag yan lumagapak, hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Ito'y para sa iyo. Okidoki. Turuan natin yung anak natin para mas magiging strong. O, yun na lang ang pwede kong para magiging strong, wag nang gatungan. Yun ang ibig kong sabihin. Kung ano man ang pinagdadaanan ng ating mga anak. Okidoki. Yan lang muna ang aking komento diyan. Patugtog muna ako. Kanina pa kayo nabibitin dito sa kanta na to at baka gusto nyo pakinggan. Ito muna, Aegis. Bakit?

Ang isang universidad o ang Isabela State University ay naglabas din ng official o opisyal na pabatid tungkol sa pagpapatibay ng seguridad sa campus. Sabi ng statement bilang tugon sa pamakailang insidente ng karahasan sa ilang paaralan, hinihikayat ang buong pamayanan at pamantasan na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa pagpapatupad ng mga karagdagang hakbang pangseguridad sa campus. Simula August 18, ipapatupad ang mga sumusunod. Sabi dito, inspeksyon ang mga bag, personal na gamit at sasakyang pumapasok sa campus. Pagsusuot at maayos na pagpapakita ng wastong identification card. Mahigpit na pagbabawal sa pagdadala ng baril, armas o anumang bagay na maaring magdulot ng panganib, agarang pag-uulat sa security personnel ng anumang kahinahinalang tao, bagay o sitwasyon. Ang kaligtasan ng bawat isa ay sama-samang pananagutan. Hinihiling ng inyong pag-unawa, ang inyong pag-unawa, pagkikipagtulungan at pagpapatuloy na maging mapagmatsyag upang mapanatili ang isang at mapayapang campus. Kaligtasan at seguridad, sama-samang pananagutan. Yan ang statement ng Isabela State University sa kanilang Facebook page, which is very good naman. Yan. Oy, ang problema mo dyan. Problema mo dyan, usually yung mga gagawa ng ganyan, gagawa din sila ng paraan para hindi talaga makita. Alam din nila kung paano nila itatago. My God. Anyway, at least merong dagdag na gagawin. Magandang bagay na matauhan muli tayo na kailangan maging mapagmatsyag sa lahat ng pagkakataon. Oh, ingat-ingat lagi, ha? Sige, dyan na muna ang aking slot. Antabayanan nyo si DJ Max. Magandang umaga, DJ Max. Nandiyan kami sa Top Santiago kahapon. Pinapatanggal ko yung tint doon sa kanyang studio kahapon. Gusto niya walang makakita sa kanya sa loob ng studio. DJ Max. Gusto niya pinalagyan niya ng tint yung studio. Para walang makakita sa kanya. Yang kagwapo mong yan, ayaw mong magpakita sa studio. Good morning, DJ Max. Sige na nga, bye-bye na. Manatiling nakatutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. DJ Noname saying goodbye for now. Maintain the frequency, Tops Radio.

0: TPS Tops Radio.
1: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. Tops International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assess the performance of TOPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TOPS, the school of the future.
2: Pare, kailan bakasyon mo?
3: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
4: Wait lang, teka lang. Ang dami. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
3: Eh, 'yun lang.
5: Ang musikang pangmasa.